Nasangwa sunyando lu yusudu di makasa wa namleva wasu o sol makosa lada. Yo.